alangin balilit ng malapalima kaya gluang biluan ganduang pinimbuang samuang totaliadunyam.